Nikitoa ninet sawel sawel, which ognelli ne mowa in tlaktipak, an mochipa tlaktipak, tlaktipak, sa machika yeknikan.